0: wanciga wathi gqi akuciga wathi mcwi sacisha ibani cwi ayikanti ke angicini ngaswitcha wathi gqi asithembe ukuthi uyabona ukuthi angizange ngobuningi ngikuphathele nje isibongo angifuni omunye umuntu angibona wena wena liyofika lelo suku ngizokulobola wena bhebi uphama okwenkanyesi ukhanya okwelanga ojela noma lisolile isandwa sami
1: bangicelela kazungu bacela kakhumala bangicelela kazungu bacela nakashanda bacela ngobiseko benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena